te wade chi u free wa mani ni nyina mu a na so wo chi u free wo so wa ni nyina mu a ba mu asafo ni mu asasa enuma wo sa otu ni mu wade din ni so sa